0: song is brought to you by
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: Bakit Right Med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan Right Medicines, kailangan Right Med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
10: GV 99.9. Your good vibes. You are listening to Good Vibes Morning with DJ Frankie.

0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9.
1: 8:56 AM on the clock, Philippine Standard Time. Maraming salamat sa pakikinig sa Good Vibes Morning. Once again, my name is DJ Frankie, spreading love, kindness, and good vibes sa radyo. God bless everyone po, no matter what, rejoice and trust the Lord.

0: GV 99.9.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dad Ma, kayod tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Makano
3: ang mahal naman. 20 na lang.
2: 1 kilo nga nito.
1: Awat muna!
4: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
5: Rexido Forte.
6: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rexido Forte. Mas bilis banat sa apat.
9: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
0: GV 99.9. You are listening to DJ Honey on GV 99.9. Your good vibes.
10: Mga ka-vibes, ang oras sa buong Pilipinas, 9:21 ng umaga. At syempre kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig dito lamang po sa the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes. At syempre mga ka-vibes, ito na po. At suma sa inyo na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti sa inyong araw dahil ito na po. Yes, ito na ang Honey Beat tugtugan at kwentuhan. Siyempre, kasama niyo na po ha ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. Muli, DJ Honey na po ang inyo napapakinggan mga ka-vibes ha. Mula alas 9 ng umaga hanggang alauna po ng hapon ngayong araw. Ngayong araw po ay araw na ho ng Miyerkules. Uy, Miyerkules na! At syempre, buwan na ho ng Hulyo. Grabe naman yon. July 1, 2026 mga ka-vibes ang ating petsa ho ngayon. So sa ating mga ka-vibes, nawa po na sumain nyo lahat ng blessings. Sumain nyo lahat ng good news. Sumain nyo lahat ng mga biyaya mga ka-vibes. Nag-uumapaw na biyaya syempre ngayong buwan po ng Hulyo. Gusto natin lahat niyan. Kaya ngayon pa lang, samahan nyo na po si DJ Honey. Opo, isa sa biyaya po na matatanggap nyo ay ang makasama si DJ Honey. Pero sa ating mga ka-vibes, happy first day of July po, no? Kaya po kung kayo po ay may mga pagbati, kung kayo po ay may pa-shoutout, ipadala po, opo, pwede kayo po yung, pwede kayo mag-text sa ating hotline number 0926079870. At syempre naman po, ang ating Facebook page, GV99.9FM. Opo, i-search nyo sa inyong mga Facebook. At huwag nyo na rin pong kalimutan na i-like, i-follow at i-share. At syempre, huwag nyo na rin hong makaligtaan mga ka-vibes ang atin hong online live streaming. Kung kayo po ay paalis ng inyong mga bahay, kung kayo po ay pababa na ng mga sasakyan, pababa na ng batrasko na ngayon ay nakikinig sa atin, maraming salamat po. Ayon, pwede pa rin kayong makapakinig basta po kayo po ay may gadget, may cellphone, may internet connection. Magtungo lamang sa ating Facebook page at nando doon po ang ating link para sa ating online live streaming. At mga ka-vibes, ngayon hong araw ng Wednesday, ngayon hong araw ng Miyerkules, unang araw ho ng buwan ng Hulyo. Ako, very special po kasi tayo po ay may makakasama mamaya. Opo, isang mahalaga pong usapin, lalong-lalo na po ngayon at talaga namang katulad ng mga nagdaang araw mga ka-vibes, no, tayo po ay inulan. Opo, di ba? Alamin natin kung gaano kahalaga ang paghahanda. Opo, may makakasama tayo mamaya mga ka-vibes, kaya tumutok lamang kayo at huwag niyong iwan si DJ Honey. Well mga ka-vibes, ayoko naman kayong bitinin sa ating po magagandang mga tugtugin. Kung kayo po ay may mga song request din po, open na open din po ang ating pong mga hotline number. Opo, 0926-079-8708. Mga ka-vibes, mamaya ko po yan babasahin. Pero for now, magbalik tugtugan muna tayo. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. 9:25 ng umaga. Muli ito po si DJ Honey dito lamang sa GB99.9. Your good vibe.

0: Carey.
1: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi. Barangay Marawi. Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
2: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
3: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
4: Pare, pare! Payag ka, umulan ng yelo dito sa Pilipinas?
5: Oo naman! Para lumamig din sa Pilipinas.
4: Pero yung yelong taglilima ang babagsak sa ulo mo!
6: Ayaw ko na!
7: Hala? Joke pala yun?
8: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
9: Ay, opo, ma'am. Kaya tara na at makipag-tsikahan.
4: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
7: Bongga!
10: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
7: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti.
4: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
10: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
4: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV 99.9, your goodbye. Papahuli ka pa ba?

0: GV99.9.
1: It is now 9:40 in the morning. That time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dad Ma, kayot tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
3: Pabili nga nito. Magkano
4: ba? Ang mahal naman. 20 na lang.
3: Saan ginawa nito?
5: Awat muna!
6: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
7: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV99.9.

0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: Mga ka-vibes, 4 minuto po makalipas ang alas 3 ng umaga, yan ang oras natin ngayon sa buong Pilipinas. At welcome pa rin po sa ating programang Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre, nakakasama niyo pa rin ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. At siyempre mga ka-vibes, alam niyo ang programa natin, hindi lang po yan basta tugtugan lamang, hindi lamang basta kwentuhan, kundi siyempre nagbibigay din po tayo ng dagdag kaalaman, siyempre lalong-lalo na po sa ating mga ka-vibes. At alam nyo ba na ngayon pong buwan ng Hulyo ay National Disaster Resilience Month? Kaya mga ka-vibes, ngayong una pong araw ng Hulyo ay very special po, kasi nga po dagdag kaalaman na naman ang ating maibibigay sa ating mga tagapakinig. Alam nyo, ito pong National Disaster Resilience Month ay isang mahalaga pong kampanya upang mapalakas po ang kahandaan ng bawat Pilipino sa iba't ibang uri po ng kalamidad. Kaya ngayong araw, kasama po natin ngayon ang ating panauhin mula po sa Bureau of Fire Protection, Mataas na Kahoy. Si Senior Fire Officer 3 Doms Gutierrez Jr., ang chief po ng Fire Prevention Section ng DFP Mataas na Kahoy. Sir, magandang morning po!
2: Magandang morning po, DJ Annie.
1: Sir, baka may gusto po kayong batiin ngayong umaga.
2: Yes po, binabati ko po ang ating mga ka-vibes na kinig sa mga oras na ito. At syempre, mga personnel ng Mataas na Kahoy Fire Station.
1: Opo. So, sir, ngayon po, no, ay iginugunita po ang National Disaster Resilience Month 2026. Para lang po sa ating mga tagapakinig po, no, nag-search na po agad si DJ Honey, ano, ang salita pong resilience sa Tagalog po ay katatagan. Tama, sir?
2: Yes po.
1: Ang ibig sabihin po nito ay ang kakayahang bumangon, magpatuloy at maging malakas muli matapos ang isang pagsubok, trahedya o matinding sakuna. Tama yun, sir?
2: Yes po.
1: Opo, exactly. So sir, dahil nga po ngayon po ay ginugunita po natin ng NDRM 2026, maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano po ba ang National Disaster Resilience Month at bakit po ito mahalaga?
2: Ayun nga po, no? Gaya po ng iyong sabi, DJ Honey, ang National Disaster Resilience Month, ito yung taunang paggunita sa tuwing na ginaganap tuwing Hulyo, na kung saan ay mas pinalalawak natin ang kaalaman at ang kahandaan ng ating mga ka-vibes, ng ating mga kababayan, upang sa ganun ay may handa ang ating sarili sa anumang sakuna na paparating. Kaya halimbawa ng lindol na kamakailan lamang ay nakapinsala sa ating mga kababayan sa Sarangani, ano? At yung iba pang kalamidad gaya ng bagyo, sunog, pagguho ng lupa at marami pang iba. Ito ay mahalaga dahil ang pagiging handa sa mga kalamidad ay kailangan dahil hindi natin alam kung kailan ito darating. At ang pagkakaroon ng wastong kaalaman dito at ang pagtutulong-tulong ng bawat miyembro ng pamayanan ay maaaring makabawas sa maaaring maging epekto nito sa ating pamilya at maging banta sa ating buhay.
1: So sir, ang NDRM 2026 or yung mismo paggunita po nito, hindi lamang po BFP, pati na rin po ang iba't ibang departamento po. Tama po?
2: Yes po.
1: Opo. So ano naman po siguro sir ang papel po ng BFP sa disaster resilience po?
2: Yes po. Ang Bureau of Fire Protection ay isang ahensya na hindi lamang tumutugon sa mga responde ng sunog. Kasama din po sa ating mandato ang tumulong sa mga aktibidad na may kaugnayan sa disaster preparedness, emergency response, rescue operations, at yung pati yung pagkakandak ng public safety awareness sa ating mga kababayan. Ngayon nga po, meron kaming as part of our program, meron kaming tinatawag na OLP o yung obligasyon sa bayan, ligtas na pamayanan, na kung saan meron siyang mga mandatong programa gaya halimbawa ng handang pamayanan program. From the word itself, inihanda natin ang ating mga kababayan sa anumang sakuna na pwedeng mangyari. So bumubuo tayo ng mga plano sa kada barangay. Ang ating mga personnel ng Bureau of Fire Protection ay bumababa sa mga sityo, purok sa ating barangay at kung saan ay nabumubuo tayo ng emergency response team. Kasama dito ang ating mga business establishments at ang maging ang mga eskwelahan na bumubuo ng school emergency response team. And at the end of that program, nagkakaroon tayo ng tinatawag na damayang kapitbahayan, na kung saan ito yung tinatawag na emergency response simulation, na kung saan ay actual nating isinasabuhay o sinasadula yung mga emergency na pwedeng mangyari sa isang barangay, isang komunidad. Nang sa gayon, pagdating ng kalamidad na ito, hindi sila mabigla at alam nila kung ano ang gagawin.
1: Sir, napakahalaga po talaga no, ng kahandaan po. So, ang mga Pilipino po kasi, no, sakalang po sila gumagalaw no, kapag nandyan na po sa harapan nila yung sakuna. Kumbaga, tipong pong mga naiisip nila na okay lang, saka na lang tayo mag-prepare kapag saka na lang tayo kumilos kapag nandyan na yung baha, nandyan na yung lindol. Kaya ganito po talaga kahalaga po yung kahandaan. So sir, para lang po sa kaalaman po ng ating mga tagapakinig, ng ating mga ka-vibes po, sa tingin nyo gaano po talaga kahalaga ang pinaghahandaan po ng bawat pamilyang Pilipino ang bawat sakuna po na posibleng mangyari po dito sa ating bansa.
2: Okay, napakahalaga niyan ano, kasi sabi nga ang pagiging handa bago dumating ang kalamidad. Ito ay isang sandata na pwede nating pananggalang sa anumang parating na kalamidad ano. May kasabihan nga tayo na ang pagiging handa ang isa sa pinakamabisa nating pananggalang sa mga darating na sakuna ano. Kasi it will lessen the damage. It will lessen the threat sa ating mga buhay at ng ating mga mahal sa buhay.
1: So sir, nandun na tayo sa usapang kahandaan po. No? Sa tingin niyo po, ano po yung mga simpleng hakbang po nang maaari pong gawin ng bawat pamilya upang maging handa sa kalamidad po?
2: Ayan, okay. Nararapat lamang na maging handa tayo ano, basta pagdating ng kalamidad. Unang-una, maghanda po tayo ng tinatawag na emergency go bag. Ano, ang bawat pamilya sana ay mayroong emergency go bag na pwede niya madala in case na mga emergency. Pangalawa, maghanda po tayo ng sapat na amount ng pagkain, tubig. Kung maaari, dapat meron tayong mga flashlights at extra batteries. At gayon din po, dapat po sumunod tayo sa mga babala ng ating mga lokal na pamahalaan. Gaya halimbawa, alamin natin ang mga location ng mga evacuation center sa ating lugar. Na kung sakali magkakaroon tayo ng isang kalamidad, alam natin kung saan tayo tutungo at hihingi ng tulong. At syempre, siguraduhin po natin na ang ating tahanan ay mayroong ligtas na mga electrical wirings, ang ating mga LPG tanks and its accessories dapat po ay laging safe para maiwasan din po natin ang trahedya gaya ng sunog.
1: So sir, since galing po kayo or mula po kayo sa BFP Mataas na Kahoy, baka may mga nakikinig po ngayon na mga ka-vibes po na taga Mataas na Kahoy, nabanggit nyo po na kailangan alamin po ng bawat mamamayan kung nasaan po yung mga evacuation center. So dito po sir, sa Mataas na Kahoy, saan po pwedeng magtungo ang ating pong mga ka-vibes, ang ating mga kababayan once po na matapos na po yung sakuna o saan po dito sa Mataas na Kahoy yung evacuation center?
2: Okay. Bale, dito po mga sa ating nasasakupang bayan sa Mataas na Kahoy, mga ka-vibes, meron po tayong kada barangay ay meron tayong evacuation centers na designated. Ano? Kaya dito yung isang malaking evacuation centers natin dito sa Barangay 2. At kada barangay po ay merong designated dahil ito ay pinagpaplanuhan ng ating lokal na pamahalaan katulong po ang ating MDRRMO office. Ayan po.
1: So sir, sana no yung mga ka-vibes natin. Oo, isang paraan to na paghandaan natin ang bawat sakuna po na posibleng mangyari dito sa ating bansa. Pero sir, 'di ba pag June usually tag-ulan. Opo. So ano naman po yung paalala nyo po sa ating mga tagapakinig kapag ito pong tag-ulan, ano yung mga pwede nating ihanda o ano yung dapat natin pong gawin bilang paghahanda po sa panahon ng tag-ulan?
2: Siyempre, unang-una, lalo ngayon, nararamdaman natin parating na yung tag-ulan. Dapat nung laging handa tayo para sa protection ng ating sarili para hindi tayo magkasakit. Ano? Siyempre, yung ating mga payong, yung ating mga kapote para maiwasan ang sakit. Pangalawa, kung magkakaroon ng pagbaha, which is inevitable naman kasi nga lalo na sa mga low-lying areas, siguraduhin po natin na hanggat maaari, huwag tayong lumubog sa baha. Ano? Manatili po tayo sa ating tahanan kung hindi naman kinakailangang lumabas. At lalo na yung may mga, for example, may mga sugat or open wounds, hanggat maaari huwag po tayo lumubog sa baha kasi pwede siyang ma-infection or pwede tayo magkaroon ng tinatawag na leptospirosis. Ayan. So kapag ka ganitong tag-ulan, huwag po nating hayaan ang mga batang maglaro o maligo sa ulanan dahil maaari itong magdulot ng danger sa kanilang buhay. Ano? At ganyan din po, sumunod tayo lagi sa abiso ng lokal na pamahalaan. Dahil ang bagaman na ayaw nating iwanan ang ating mga tahanan, ngunit may nakikita silang panganib at ito ay para sa ating kaligtasan. Kaya sumunod lang po tayo sa abiso. And then of course, lagi po tayo mag-tune in sa mga stations na nagbibigay ng mga official na impormasyon regarding sa mga weather updates.
1: Yes po, sir. Thank you so much po. Na-plug na po ang GV99.9. Yes po, pero sir, ngayon nga po na papalapit na po ang tag-ulan, ano po naman ang papel o ginagawa po ni BFP, lalong-lalo na po sa mataas na kahoy po, bilang paghahanda po or kung paano po natin matutulungan ng ating mga ka-vibes na sila po ay maging prepared po ngayong papalapit na tag-ulan?
2: Yan po. So patuloy ang aming pagkakandak ng mga safety lectures. So kasama po sa ating mga nilalaman ng ating mga lectures, ang kahandaan sa lahat ng audience na kasama na yung panahon ng tag-ulan. Since ang ating ahensya ay tumututok 24 oras, meron po tayo mga 24-hour duty personnel. So sa lahat po ng oras, laging tayong handa. Lagi tayo handang makinig, handang tumanggap ng magbigay ng tulong at humingi at ang magbigay po ng impormasyon sa abot ng aming makakaya.
1: So, sir, ito ay question lang. last na po ito. Opo. Kasi, sir, ayon po sa pag-asa, sir, ay ngayong taon, specifically po sa November, though tuwing June naman po, pumapasok ang tag-ulan, no? Pero sabi po ni pag-asa, ngayong November 2026 po, ay mararanasan po ng bansa ang Super El Nino. Kumbaga mataas daw po yung chance na maranasan po natin ang Super El Nino o yung tagtuyot po, sir. Sa tingin niyo po, ano po yung maipapayo o maibibigay niyo po sa ating mga tagapakinig na kahandaan po na pwede po nilang gawin ngayon po nga nalalapit po itong buwan po ng Nobyembre at hindi pa nga po month ng November pero ramdam po natin yung mainit na panahon. So, paano po kaya natin matutulungan or kahit papaano ay maiwasan po yung kanila pong pag-iisip? Siyempre, kapag po ang isang tao, no, yung isang ordinaryong tao na kulang po sa kaalaman, opo, hindi po sila nasasuran po ng tamang information, ay hindi po nila alam or baka po mag-cause po ng panic. So, paano po natin matutulungan yung ating mga nakikinig po ngayon bilang paghahanda po sa month na November na mataas daw po ang chance ng Super El Nino?
2: Ayan, opo. Alam niyo yung pagkakaroon ng mataas na heat index, ano, it is the same sa na parang nangyayari sa buwan ng Marso, di ba? So ibig sabihin kung yun ay darating ngayong November, ano, pwede natin siyang i-treat na parang isang fire prevention month din. In fact, tayo all year round tinitreat natin siya na isang fire prevention month dahil ang paghahanda sa oras ng tag-init, sa oras ng sunog, dapat yan ay buong taon at hindi lang buwan ng Marso. Ano, so may papayo ko naman sa ating mga ka-vibes. Ano, stay hydrated of course, watch out for our health, sapat na tulog, wastong pagkain. Ano, iwasan po natin ang mga namang bagay na makakapagpahina ng ating immune system. Ano. Nang sa ganyan, kung dumating itong panahon ng tag-init, ano, mayahanda natin ang ating sarili. And then of course, sa amin namang side, sa Bureau of Fire Protection, kung ano po yung in-observe natin na safety sa bahay, mga kahandaan at nakaligtasan sa bahay, patuloy natin siyang gawin. Kasi pag panahon ng tag-init, na mataas nga po yung high index, mas malaki yung chance na magkaroon tayo ng mga fire sources. Ano? Isa na yun ang heat of the sun eh. At saka yung mga kuryente, umiinit, lahat ng bagay, nag-overheat. So nagiging source po iyan ng sunog. So ang amin naman po ay nandyan lang kami, laging handa. Kung mayroong mga katanungan, kami naman po ay 24/7 everyday. Meron kami mga advisory sa aming Facebook page. Pwede po silang tingnan, pwede po nilang tingnan or pwede silang mag-visit sa aming website para sa mga iba pang dagdag kaalaman.
1: Sir, maraming salamat po. Opo, hindi lang si DJ Honey ang maraming natutunan, kundi po yung ating mga tagapakinig po sa oras na ito. Pero sir, ito na, last na talaga to, sir.
2: Yes, sige po.
1: Opo, kasi nga po, baka po may mga hindi pa po alam. Opo, baka po may mga kulang pa sa impormasyon, kailangan talaga nilang madagdagan. Since nandito na rin naman po kayo, sir, ano, paano po natin maiiwasan ng sunog?
2: Ayan, okay. Madali lang po yan. Ugaliin po natin na sumunod ano po sa mga ordinansa at sa mga pamantayan una na inilalad ng ating batas. Kaya po tayo nagkakandak ng mga fire safety inspection sa mga sa mga bahay bago ito itayo, sa mga establishments bago ito mag-operate, ito ay para siguraduhin ang kaligtasan ninyo. So ang ating pong maipapayo, sumunod lamang po tayo dahil ang lahat ng ating ipinatutupad ay para sa inyong kaligtasan at ito ay adhikain din ng ating pamahalaan. Kung meron po tayong mga pag-aalinlangan o something na nakakabagabag sa atin na sa palagay natin makakaapekto sa ating kaligtasan sa tahanan, sa negosyo, mangyari po na ipabatid alam agad sa ating ahensya. Nang sa ganun ay mabigyan at may address po natin siya at mabigyan katugunan. At kung kinakailangan pong marespondihan ay pupuntahan po agad natin nang walang pag-aalinlangan. Kailangan mo po siguro.
1: Yeah, so maraming salamat po, sir. Pero yun na nga po, no, bilang panghuling mensahe na po, baka may mga message po kayo sa ating mga tagapakinig ngayong oras na ito.
2: Ngayon po nga pagunita natin ang National Disaster Resilience Month sa ating mga kabibes dyan na nakikinig. Hinihikayat po namin kayo na tayo ay maging alerto, maging mapagmatsyag, ugaliing maging handa sa lahat ng oras at maging responsable lalo na sa panahon ng sakuna. Ang ating pong kaligtasan na hindi lamang tungkulin ang ating pamahalaan, kundi ito'y responsibilidad din ng bawat mamamayan. Ano po? So, ang ating, gaya ng po lagi kong sinasabi, ang pagiging handa, ito'y armas natin para pagdating ng sakuna. At mula po sa Bureau of Fire Protection, mataas na kahoy, sama-sama po nating itaguyod ang isang ligtas, matatag at ang isang hindang komunidad.
1: Yes, sir. Baka may gusto po kayo i-shout-out.
2: Shout-out po sa aming Fire Marshal sa mataas sa kayo Fire Station, Senior Inspector Kisin Angel Lumanaig Mom. Saludo po at sa ating mga kasamahan sa Bureau of Protection at sa buong BFP Batangas.
1: Nag-gusto po kayo idagdag, sir?
2: Sa aking family, of course. Good morning. At of course, thank you po sa GV99.9 for this opportunity na binigay po sa amin to share this somehow important knowledge para po sa ating National Disaster Resilience Month.
1: Yes,
2: maraming
1: sir.
2: Salamat po.
1: We're so grateful. Maraming salamat din po sa inyo, sir. Again, mga ka-vibes, no? Again, pasalamatan muna natin si Sir Doms Gutierrez, ang Chief Fire Prevention Section po ng BFP Mataas na Kahoy. At syempre, mga ka-vibes, no? Sana marami po kayong natutunan mula po sa ating pakikipanayam ngayon. Opo, sa ating guest mula po sa BFP Mataas na Kahoy. Muli, magbabalik maya-maya lamang po dito sa GV 99.9. Your good vibes ang pinaka-sweet na DJ sa balat ng radyo. Ito po si DJ Honey. Bye-bye!

0: You bear.
1: That song was brought to you by Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
2: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
3: Alam mo ba MLMC, mommy?
4: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
2: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
1: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
5: More loving, more caring.
1: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
6: Barangay Marawi.
1: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
5: Tara na!
7: Dito
5: na po tayo sa MLMC.
7: GV99.9.
8: You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
9: Ang umaga, ang oras natin ngayon mga ka-vibes sa buong kapuluan ng Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating program, Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre, inyo pa rin nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. At siyempre, binabati muna natin din no, ng isang magandang morning at pasalamatan na rin natin. Maraming salamat po kay Sir Doms Gutierrez Jr., ang Chief Fire Prevention Section po ng BFP Mataas na Kahoy. At syempre, lahat na rin po ng bumubuo ng Bureau of Fire Protection Mataas na Kahoy. Magandang morning po sa inyong lahat. Happy first day of July po. See you next time po ulit ha. Sa uulitin po. So, sa ating mga ka-vibes, sana po ay may napulot po kayong kaalaman kanina po sa atin pong pakikipanayam with Sir Doms. Kasi mga ka-vibes, no, ngayon pong July na pala. Ngayon pong July, hindi po natin alam kung anong posibleng mangyari, though iniintay natin or pinaghahandaan din natin ang Super El Nino. Pinaghahandaan din po natin ang tag-ulan, ang mga bagyo season, ng mga nakakaraang araw lang ay inulan ho ang malaking bahagi po ng bansa dahil nga po sa low pressure area na ngayon po ay ganap na pong isang tropical cyclone, mga ka-vibes. So, sa ating mga ka-vibes, sana po ay ngayon nga pong paggunita ng National Disaster Resilience Month 2026 ay sana mga ka-vibes, no? Tayo po yung ating mindset na saka na lang tayo kikilos kapag nandyan na yung sakuna ay alisin na po natin. Kasi napakamahalaga po ng paghahanda ng bawat pamilya sa bawat sakuna po na posible hong mangyari. Hindi lamang bagyo, hindi lamang baha, hindi lamang...

lamang sunog, pati na rin po mga ka-vibes, ang lindol, ang ano pa bang mga sakuna pwedeng maranasan natin mga ka-vibes. Kahit ano pang sakuna yan, opo, kailangan po natin yung paghandaan. So sana, marami po kayong napulot. At syempre kung hindi man kayo nakapakinig kanina at gusto nyo pong mabalikan mga ka-vibes ang atin hong mga pinag-usapan kanina, no, pwedeng-pwede nyo pong i-search sa inyong mga Facebook ang page natin GV99.9 FM at nandoon po yung ating recorded po na live kanina po sa ating interview with Bureau of Fire Protection Mataas na Kahoy. So mga ka-vibes, no, kung kayo rin po ay may pa-shoutout ngayong morning, ngayong unang araw ng July, pwedeng-pwede nyo po yan i-text sa ating hotline number 0926-079-8708. At syempre po, no, i-shoutout na rin po natin ang mga nakikinig this morning. Yes, kasama po ang pinakamagandang konsehala ng Barangay Hanopol sa Tanawan City. No, kapag ako ay napapadpad sa Hanopol, talaga namang nakikita ko eh. Talaga namang takaw attention talaga ang kagandahan ng konsehala Emeng Terrible. Maraming salamat, no. Konsehala Emeng, thank you sa iyong pakikinig. At syempre, batiin na rin natin ang mga nakikinig kanina, no, sa ating interview, si Ma'am Abby Caraig, si Carlo Camacho, si Billy Joe, pati na rin po si JM Or, na maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ay, siya mga ka-vibes, mamaya muling magbabalik si DJ Honey. Marami pa rin tayong pagkukwentuhan, pagchichikahan. Siyempre sa ating program na Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan, dito lang yan sa GV99.9, your good vibes. Pero siyempre mga ka-vibes, again, kung kayo po ay may iniintay na mga blessings this month of July, i-claim nyo na po yan mga ka-vibes. Huwag na kayo mag-atubili nga i-claim yan. Opo, ngayon pa lang i-claim na natin lahat ng mga blessings. Opo. Pero ito muna ang Yakap by Zach Tabudlo. Muli ito po si DJ Honey. Muli magbabalik maya-maya lamang dito sa GV99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pare, pare! Payag ka, umulan ng yelo dito sa Pilipinas?
5: Oo naman! Para lumamig din sa Pilipinas.
4: Pero yung yelong taglilima ang babagsak sa ulo mo!
5: Ayaw ko na!
6: Hala? Joke pa na yun?
7: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
8: Ay, opo, Mama. Kaya tara na at makipagtsikahan.
4: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
6: Bongga!
9: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
6: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangigising.
4: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
9: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
4: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9, your goodbye. Papahuli ka pa ba?
10: GV99.9.

0: GV99.9. It's 11:10 a.m. That time check was brought to you by
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right medicines.
2: Bakit right med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
3: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: GV99.9.

0: GV99.9.
1: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
4: Ng umaga ang oras sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po mga ka-vibes sa ating pong program, Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan. Inyo pa rin pong nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. Ay nako mga ka-vibes, naghahanap ka ba ng serbisyong medikal na ramdamang pag-aalaga sa bawat individual? Huwag ka nang mag-alala dahil handa nang magbigay ng alagang medikal ang Prime Doctors Medical Center Incorporated. Located at Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, ang Prime Doctors Medical Center Incorporated ang kauna-unahang ospital sa bansa na gumagamit ng artificial intelligence sa pagtukoy ng karamdaman. Kaya naman kung nais mo ka-vibes ng serbisyong medikal na may kasamang pag-aalaga sa iyong kalusugan, sa Prime Doctors Medical Center Incorporated ka na. Bridging health through care. Mga ka-vibes, ngayong araw po ng unang araw po ng July, ngayong araw po ng Miyerkules, happy midweek po ha. Though nasa kalagitnaan pa lang tayo ng Linggo, isang maganda pong pagsisimula po itong buwan po ng July sa mga bagay po na gusto nating baguhin sa ating mga sarili, 'di ba? Lumipas na yung unang araw po ng buwan, ay unang araw po ng mga buwan po ng taon, yung kalahati po mga ka-vibes ng taong 2026 ay natapos na po. So ikaw na nakikinig ngayon, ano ba? Kamusta na ba yung mga goals mo? Yung mga sinulat mo sa iyong journal na ano na ba? Ano bang mga gusto nating baguhin sa ating mga sarili? Anong gusto nating ma-achieve this year? Nasimulan mo ba dun sa first half ng 2026? Ikaw ba? Ano bang lagay na ng mga pangarap mo sa buhay? Alam nyo, minsan kasi, no, kaka-scroll natin sa social media, syempre hindi natin maiiwasan na yung mga friends natin, nagsishare sila ng mga achievements sa life, di ba? So, hindi mo rin maiiwasan na i-compare yung sarili mo, yung achievement mo sa life, kung nasaan ka na ba ng punto ng buhay mo ngayon, doon sa mga narating ng mga nakikita mo sa social media. Lalong-lalo na kung yan ay kabatch mo, kaklase mo before, or yung friends mo. Kasi baka mamaya, no, baka hindi na maganda yung epekto ng social media na baka mamaya ay masyado mo nang naikukumpara yung sarili mo doon sa buhay ng iba. Diba? Yung buhay mo yan, hindi yan buhay ng ibang tao. Kaya sa ating mga ka-vibes, no, sana po ay kung ano man ang inyo pong mga pinagdadaanan ngayon pong unang araw ng July, sana mga ka-vibes po ay kayanin nyo at lumaban pa kayo sa buhay ngayong 2026. At syempre, nais na din nating pasalamatan ang BFB Mataas na Kahoy sa pa-lunch nila. Thank you so much po. Thank you so much. So, sa ating mga ka-vibes, no, magtungo din kayo sa ating himpilan at magdala rin kayo ng lunch. Charot lang. Maraming salamat po muli sa BFB Mataas na Kahoy sa pangunguna po ng ating na-interview kanina kay Sir Doms Gutierrez Jr., ang chief po ng Fire Prevention Section po ng BFB Mataas na Kahoy. At syempre mga ka-vibes, again, nasa na ba tayo? Naputol ako eh. Talaga naman kapag may pagkain at titigil si DJ Honey. Pero yun nga, no, mga ka-vibes, ngayong first day of July, no, natapos na ang unang kalahati ng taon, ano man ang inyong mga hinaharap na mga problema, ano man ang inyong mga patuloy na sinusolusyonan na mga problems nyo sa life. Naku, lumaban kayo. Kasangga nyo si DJ Honey sa bawat problema na inyo pong kinakaharap. Okay, mga ka-vibes, kung kayo po ay may mga pa-shoutout, naku, pwedeng-pwede po kayo mag-text sa ating hotline number 0926-079-8708. At syempre ang ating Facebook page, GV99.9FM. At nais ko na lang din na batiin ang batch 89 ng Tanawan Institute, lalo na po si Annabelle. Yes, hello po Annabelle. Pati na rin po si Jane Irene Gina. Thank you so much po sa inyong patuloy na pakikinig. Kaya sa ating mga ka-vibes, tutok lamang. Okay, dito po sa ating program, Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GV 99.9, your good vibes.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Bakit RitePed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
2: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed. Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan RitePed. Kailangan RitePed.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: Pare, pare, payag ka. Maging bumbero ka.
9: Oo naman, pare. Para makapagligtas ako ng mga tao.
8: Pero, pamatay apoy mo, water gun.
10: Oo, ayaw ko na.
11: Hala, joke pala yun.
12: Naman po.
13: Hello po. Pwede pong mag-request?
12: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
8: Song Rico.

0: Pwes ba kamo? Sagot namin yan!
1: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
0: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best!
1: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
0: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
2: The best request!
0: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
1: Request ka na!
3: GV 99.9.

0: Check your time. It is now 11:40 in the morning. That time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayod tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Magkano ito?
3: Ang mahal naman. 20 na lang.
2: Saan ginawa nito?
4: Awat muna!
5: Bumalik na sakit, sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte, and now you're diskarte.
6: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: GV 99.9.

0: of you.
1: GV99.9.
2: It is now 12:20 in the afternoon. That time check was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
3: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
2: Ang hapon, ang oras sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po mga ka-vibes sa ating pong program, Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan. Syempre dito lang yan sa GV99.9, your good vibes. At syempre po, inyo pa rin nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balapon ng radio. Ito po si DJ Honey. So sa ating mga ka-vibes, dahil nga po ngayon ay unang araw ng Hulyo, July 1, 2026, araw po ng Miyerkules. Nako mga ka-vibes, alam nyo po ba na ngayong araw ay Financial Freedom Day? Alam nyo, siguro pahapyawan natin, pag-usapan natin ng kaunti. Opo, ang isang bagay na gustong maabot ng halos lahat, ang financial freedom. Hindi man ito nangangahulugan po mga ka-vibes na sobrang yaman, ito po ay kalayaang mabuhay ng hindi palaging nag-aalala kung saan po kukuha ng pambayad sa mga kapangangailangan po natin. Yung tipong Judith na. Oh, kilala niyo si Judith. Nandiyan na si Judith. Hindi tayo nag-iisip kung saan tayo kukuha ng pambayad. Yung tipong kapag nagsha-shopping ka, hindi mo na tinitingnan yung presyo before mo bilhin. Kumbaga talaga namang masasabi natin na free na free ka na sa mga pag-aalala mo patungkol sa pera. Kaya mga ka-vibes, no, ito rin po yung kakayahan po na makapag-ipon na kasi nga meron ka ng freedom, makakapag-invest ka na, at saka makakapag-open ka na ng business mo, yung gusto mong business, at syempre yung maghanda para sa ating future. Alam niyo mga ka-vibes, no, mahalaga na pinag-uusapan natin or mahalaga po na kahit pa paano ay may kaunti ho tayong kaalaman patungkol po sa financial freedom. Kasi diba, ikaw, kumakayod ka sa araw-araw. Ikaw ba, gusto mo ba forever ka na na isang kahig, isang tuka na lang, diba? Kung ano yung sasweldohin mo ngayon, mauubos na lang kasi magbabayad ka ng Judith. Wala ka ng kakayahan na makapag-enjoy sa iyong mga pinaghirapan, diba? Ayaw naman natin nun. At gusto natin habang tayo po ay nagtatrabaho, syempre mabayaran lahat ng bills, makapag-save ng 20% mga ka-vibes, no, doon sa sweldo natin. At syempre bukod pa yung mga luho natin, luho na syempre mag-grocery ka pa, luho sa mga gusto nating gawin, na parang mas ma-motivate pa po tayo na magtrabaho. So mga ka-vibes, alam nyo, hindi kailangan ng malaking sweldo para po magsimulang mag-ipon. Ang mahalaga po talaga ay ang consistency at tama pong pagbubudget, tamang pagbabudget. Alam nyo, ang isa po sa mga sikreto talaga ng financial freedom ay ang save first before you spend. Hindi po ang spend first, then save what's left. Gets nyo mga ka-vibes, no? Hindi tayo, yun yung secret po sa financial freedom. Yung tipong itatabi mo na yung pera na meron ka. Hindi, gagastusin mo muna kung ano ang matitira, kung ano na lang ang barya, yun na lang ang ating iipunin. At saka mga ka-vibes, no? Tungkol din po ito sa emergency fund na pagiging ready po sa future at syempre pagiging ready kapag may bigla ang gastusin. Kaya mahalaga mga ka-vibes na napapag-usapan. Opo, at saka meron po tayong goals at meron po tayong patutunguhan sa mga kinikita po natin, lalong-lalo na ha, kung ikaw ay sumusweldo na. So, syempre, ayon po sa ating source, opo, ang ating pong financial freedom tips. Syempre, baka may nakikinig ngayon na gusto nang makapag-ipon, di ba? Nagsistart ng magtrabaho, nagsistart ng kumita ng pera, pero hindi pa nila alam kung paano nila gastusin. Pero syempre, hindi naman professional dito si DJ Honey, no? Kumbaga, ito lang ay ayon sa ating source. Opo, ang tips, ilang tips po kung paano natin makakamit ang financial freedom, mga ka-vibes. Una po sa listahan, syempre, ang mag-ipon muna bago gumastos, di ba? Itabi agad ang bahagi po ng inyong sahod o yung inyo pong kinikita or kahit ano pong income na pumapasok po sa inyo, itabi nyo po muna yon bago po kayo bumili ng inyong mga gusto. Pangalawa po, gumawa po ng budget. Opo, mahalaga po na binabudget natin ang ating mga gastusin at syempre, okay na yung mas mahalaga na sinusunod natin yung ating pagbabudget. Alam nyo, mahalaga po na inaalam natin kung saan po napupunta yung bawat piso para maiwasan po yung sobra nating gastos. At syempre ha, pangatlo, mahalaga po na magkaroon po tayo ng emergency fund. Sa mga nakikinig ngayon, ilan sa inyo ang may emergency fund? Oo, bukod pa yung sa savings nyo ha, bukod dapat yung emergency fund, di ba? Hangarin natin na makapagtabi ng pondo na katumbas po ng 3 to 6 months na gastusin para po sa mga hindi inaasahang pangyayari. Di ba? Mahalaga yung mga ka-vibes. At saka syempre, iwasan ng utang na hindi kailangan. Di ba mga ka-vibes? Example nito, ikaw inactivate mo si, pwede ko bang banggitin yun dito sa radyo? Basta inactivate mo yung spend now, pay later sa mga online shop mo. Di ba? Marami dyan, nagpapahiram sila. Tapos next month mo babayaran. Tapos pwedeng installment. Alam nyo mga ka-vibes, kung hindi nyo naman talaga sobrang kailangan, opo, kung hindi naman ito magbibigay sa inyo ng income sa mga susunod na buwan, dapat pag-isipan po nating mabuti mga ka-vibes. If masastock lang ba yung pera natin or mas kikita pa yung pera natin. Kasi mahalaga eh. Mahalaga talaga na wais po tayo sa pag-spend mga ka-vibes ng ating mga pera. Lalo na sa ekonomiya po ng bansa ngayon. Diba? Tsaka dapat aware ka kung ano ba yung mga needs, ano ba yung mga wants mo, diba? Unahin po yung pangangailangan bago yung ating mga luho. Diba? Ngayon, baka napapaisip ka bumili ka ng bagong cellphone, eh napapakinabangan po mo pa naman yung iyong cellphone na hawak ngayon, diba? Mahalaga po na unahin yung ating mga pangangailangan at yung ating mga extra ay itabi natin for emergency fund, for our savings, para sa mga susunod mga ka-vibes ay may magagastos po tayo. Mahalaga rin na magdagdag po tayo ng pagkakakitaan, no? Alam niyo mga ka-vibes, ang mga Pinoy, sinasabi ko sa inyo, hindi naman na business guru si DJ Honey, hindi rin naman ako magaling sa pera, no? Pero syempre, base sa aking experience, based sa aking mga naririnig po, no? Ang mga Pilipino, gusto nila yung 8 to 5, yung 8 to 4, 8 to 5 po na working hours, tapos takot sila na mag-invest sa business. Takot sila na magkaroon ng dagdag pagkakakitaan kasi tapos takot silang mag-risk. So sana po no, matutunan natin na magdagdag po ng income mga ka-vibes, no? Marami na ngayon, marami na ngayong online na pwedeng

financial freedom, yung hiya, pansamantala lang yan. Baka may mga ibang tao na nahihiya din na ma-inspire pa sa inyo dahil kahit hiyang-hiya kayo gawin yung mga bagay na to ay nakakapagbigay po to sa inyo ng financial freedom at extra money at ma-inspire pa silang gumawa ng ganung bagay. Basta mga ka-vibes ha, kapag tayo po ay may mga side quest po ay dapat legal. Legal po dapat ha. Walang mali-malita. Bawal ang malita dito ha. At saka mga ka-vibes, lastly po, maging matyaga po at consistent. Hindi kailangan natin maging kuripot. Opo, hindi natin kailangan maging kuripot sa mga bagay-bagay. Kailangan lang natin maging matalino po tayo sa pag-spend ng ating mga kaperahan. Okay, mga ka-vibes, sana po ang ating topic ngayon ay kayo po ay may natutunan. Sana po ay may isagawa natin, lalong-lalo na. At unang araw po ngayon ng Hulyo, maganda po itong start para makapag-ipon. Kahapon, payday ha. Sana nakapag-ipon kayo. Baka naman tapos na or ubus na yan. Opo, na kay Judith na lahat. Sana po kayo po ay may naitabi kahit papaano. Kahit maliit na bagay, basta may consistency mga ka-vibes ay may maiipon po tayo at syempre may madudukot po tayo sa future. 12:31 ng hapon, ang oras sa buong Pilipinas mga ka-vibes. Naku, muling magbabalik maya-maya lamang si DJ Honey. Syempre sa ating program na Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan, dito lang yan sa GV 99.9, your good vibes.

hiwa-hiwalay, no? Maraming maraming salamat po sa pagsama sa akin simula kaninang 9 a.m. Pero syempre, hanggang dito po muna ang ating program, Honey Bee, Tugtugan at Kwentuhan. Bukas po muli mga kabay. Always dig it and the rest will follow. Stay kind, stay cool at tuloy-tuloy lamang.

0: GV99.9.
1: Bakit RitePed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: GV99.9. Life good.

0: piece of your pie. Ugh. 2020 vision. Cupid him.
1: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9.
2: 30! 30!
3: 30! Anyos na tayo mga kabayos!
4: 30 na tayo mga kabayos!
5: 30 years na ang GV99.
6: Mga kabayos, 30 anyos na tayo!
4: GV99.

0: we young.
1: That song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms?
2: Baka flu na yan. I-BioFlu na.
3: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: GV 99.9 Your Good Vibes. Nakakasama nyo. Siyempre, sino pa ba, no? The one and only, Papa P, sa programang The Best Request. Kung saan, mga kanta nyo, ay ibibida ko on behalf of DJ Rico. Yun! Kamusta kayo mga ka-vibes to? It's, ano na, half week na ng Linggo, no? Wednesday na. And yung iba sa atin, ng mga walang pasok dahil masama yung panahon. Masama ba yung panahon? Medyo. Anyway, yun na, no? Medyo makulimlim, no? Mga ka-vibes dito sa estasyon. Mag-iingat kayo palagi. Magdala kayo ng, ano, ng payong. Payong, mga panangga sa ulan, kapote, ganyan, para hindi kayo magkasakit, no? Mga ka-vibes. At, yun na, no? Ano mo pag-usapan natin ngayon, no? Dahil Wednesday ngayon, gusto ko chill-chill lang tayo. Gusto ko yung minsan, ano eh, pag chill-chill kayo, gusto ko yun minsan parang nagre-reminis ako ganun. Kanina kasi, off mic, off air, nag-usap kami ni DJ Gigo, no? Sa mga about sa mga kanta ng mga bata tayo, ng mga naririnig natin, or pinapatugtog ng mga tatay natin, ganun. Sabi ko sa kanya, nung bata ako, may isang kanta talaga na kahit ilang beses ko na pinapatugtog. Sige pa rin, pinapa-request ko sa ano, sa radyo. Kahit pa ulit-ulit, yung di siya nakakasawa. Minsan nga, ano eh, alam nyo ka ba, minsan di ko alam yung lyrics ng buong kanta. Pero todo kanta at sayaw ako. iba talaga ang pagiging bata nun. Yung saya ng bata na pag naririnig mo yung kanta na yun, masaya ka, ganun. Magbalik tanaw tayo, no? Kung ikaw ba ka vibes, anong kantaan lagi mong nare-request nung bata ka? Na kapag narinig mo ulit ngayon, automatic bumabalik lahat ng memories. Ang music parang time machine yan eh. Alam mo yon. Yung pag narinig mo, parang bumalik ka dun sa panahon na yon. Isang intro pa lang, nasasala ka na ulit, may hawak kang ano, may hawak kang laruan o kaya nanonood ka ng TV, ganun. Ganun yung parang ano, parang bumalik ka sa nakaraan, no? Kaya, ikaw ba ka, Vibes? Anong kanta ang lagi mo nire-request ng bata ka? Ako kasi, lagi ko nire-request yun yung dati eh, kay Sam Conception. Kung alam nyo yun, ka, Vibes, kasi alay ko yun sa crush ko. But anyway, ikaw ka, Vibes, kung kayo may mga song request or GB shoutout, mag-message na kayo sa aming hotline na 0926-079-8708 or mag-message kayo sa aming Facebook page na GV99.9 FM or sa aming official website na GV999.live. But for now, mga ka-vibes, balik tugtugan muna tayo. Here's Daddy by Sam Conception. Holy here, GV99.9. Your good vibes.

0: a.m. to 5 p.m. sa programang Kayo ang Ibibida.
1: The best frequency.
0: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, Your Good Vibes.
2: Request ka na!
3: Oh, sa mga walang pasok dyan, anong ginagawa niyo ngayon? Alam ko wala kang pasok eh kasi nasuspend. Kayo ay nakikinig pa rin sa the most influential Good Vibes radio station. This is GV 99.9, Your Good Vibes. Nakakasama niyo, syempre, sino pa ba? The one and only Papa P sa programang The Best Request, kung saan ang mga kanta niyo ay ibibida ko on behalf of DJ Rico. Yun na nga, no? Sabi ko kanina, di ba? Yung mga bata ngayon, eh walang pasok, nasuspend kasi masama yung panahon, ganito, ganyan. Ako nung bata ko, iniisip ko lang yung ipiplay ko sa radyo. Kasi alam mo yun dati mga kabibs, eh batang radyo talaga ako nung dati. Kasi tatay ko, ang dami niyang ano, ang dami niyang sound system, may subwoofer, may surrounds, mga ganun. Tapos, nung bata tayo, wala naman tayong iniisip na ano eh, na genre, kaya sa radyo tayo nakinig. Basta ano, masaya tayo, basta catchy. Tapos pag may DJ sa radyo, request agad. Syempre kahit paulit-ulit, alam mo yun, paulit-ulit sa birthday, sa school, sa jeep, o minsan ano eh, yung sa kapitbahay natin, napakalakas magpatugtog. Tapos yun, habang tumatanda tayo, no, nagbabago yung music taste natin, no, kabibs. Pero may mga kanta talaga na ano eh, na permanenteng sa puso na natin. Ibig ko sabihin, eh, may mga alaalang, ano, hindi kayang burahin ng panahon. Diba? Kasi yung kanta, pag narinig mo yan, eh, may maalala kang memories, may maalala kang tao, bagay, ganito. Minsan, hindi lang pala kanta yung nire-request natin noon, eh. Pati memories na rin. Kasi pag narinig natin yung kanta na yun, nung bata tayo, naalala natin na, ay, yun yung pinapatugtog namin nung elementary, nung high school, ganyan, nung college, di ba mga kabayos? Ito, sabi ni, ano, ni 4821. Lagi ko na-request dati, Papa B, yung nobela ng Join the Club. Feeling singer ako noon eh. Ay, oo, napakaganda ng kanta yung nobela ng Join the Club, no? Ito pa, sabi ni, ano, ni 7054. Papa B, nung bata ako, ang lagi kong nare-request ay Your Guardian Angel ng Red Jumpsuit Apparatus. Lagi kong inintay sa radyo. Ay, oo, kahit ako rin, no? 7054, lagi kong inantay sa radyo. Tsaka yung pinatugtog natin kanina, no? Na Dati by Sound Conception. Kasi nga, kabibs, eh, yung dati na yun, eh, alam nyo yun, alay ko sa crush ko yun. Ay, alam ko may crush ka rin, no? Ano bang inaalay mo sa crush mo? At, yun, dati, nire-request ko yun sa napapakinggan kong station, tapos favorite station ko noon, ganyan. Tapos, pag may DJ, syempre, magte-text na ako agad noon. Tapos, uso pa dating cellphone noon, yung mga dikipad. Ito pa pala, sabi ni ano, 1189, texter 1189. Papa P, favorite ko noon, ang With a Smile ng Eraserhead. Hanggang ngayon, good vibes pa rin. Ay, oo, totoo yan, no? 1189 na, hanggang ngayon, good vibes pa rin yung kanta na yan, no? Tapos noon, nare-request natin, dance song lang ngayon. Nare-request natin, ano eh, sana hindi na tumaas yung mga bayarin. Adulting stage yarn. But anyway, mga ka-vibes, no? Kung may mga song request ka, GB shoutouts, o hinaing sa buhay, eh, huwag ka naman mahiyang mag-text, no? Sa aming hotline na 0926-079-8708 or sa aming Facebook page na GV99.9FM or sa aming website na GV999.live. Mababasa natin yan ng live na live, no, mga ka-vibes. But for now, eh, baliktugtugan muna tayo, no, mga ka-vibes. Eh, eto nga, sige, request ni 7054, no? Your Guardian Angel daw. Ito na, coming! All here at the most influential Good Vibes radio station. This is GV99.9. Your Good Vibes.

0: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.
1: I have sipon, I have body pain, pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: GV99.9. Your good vibes.

You're listening to the most influential Good Vibes radio station. This is GV99.9, your Good Vibes. Siyempre, sino pa ba nakakasama nyo? Nakakasama nyo, the one and only Papa P sa programang The Best Request, kung saan ang mga kanta nyo ay ibibida ko on behalf of DJ Rico. Eto, shoutout sa'yo, Kapitan, no? Hindi ko natutuloy yung kasunod, Kapitan na lang. Walang live sa TikTok. Kung saan siya na Kapitan na walang live tayo sa TikTok, sa kadahilan ng maulan. Dinahilan yung maulan. Then, pag-isipan natin yan, no, Kapitan. But, thank you, kasi nakikinig ka, Kapitan. Shoutout sa'yo kung sinong Kapitan ka man, no? But anyway, mga ka-vibes, balik tayo sa pinag-usapan natin kanina. Yun na, kung anong kanta lagi mo nare-request ng bata. Ako, nasabi ko naman, mga ka-vibes, kung anong kanta yon. Yung dati, by some conception, kasi, alam mo, dati-rati yun. Sabay pa natin, pinangarap ang lahat yun. Nakakamiss yung mga ganong moments, tapos yung crush mo, nakikinig sa'yo. Yung crush mo nandyan, sa tabi-tabi lang, ganun. Alam niyo yun, mga ka-vibes, minsan, aminin natin, no? Kapag narinig natin ulit yung mga childhood favorite natin, napapangiti tayo kahit pagod na tayo. Pagod na tayo sa araw natin. Kasi alam mo, yung music kasi na yun, no, ka-vibes. Parang ano eh, parang siyang comfort food din, ganun. Parang niyayakap tayo ng mga alaala natin. Kaya importante minsan, mga ka-vibes, no, na kapag pagod na tayo, stress na tayo, ang pagbabalik tanaw, masaya, importante rin, no? Hindi para bumalik sa nakaraan, kundi para maalala na naging masaya tayo, na kahit sa maliit na bagay, ganun, no? Tapos ikaw, ka-vibes, syempre, kung may pagkakataong kang patugtugin or request ang mga soundtrack ng pagkabata, request mo na yan sa ating hotline na 0926-079-8708. Or, gaya ni Kapitan na nag-message sa ating live stream na gv999.live na website natin. At pag hindi nyo mahanap yung website, nasa Facebook page natin na gv99.9 FM. Visit nyo na yung Facebook page natin, no, mga ka-vibes. And check nyo na yung link. No? Nandun lang yung link. And pagkapindot nyo ng link, direct na kayo sa ating website. Ito, speaking of request, no, sabi ni Texter 3297, Papa P, ang lagi kong nare-request ng bata ako sa radyo ay Just the Way You Are by Bruno Mars. Pwede ba pa-request din ako? Ay, oo naman, no? 3297, we'll play that song later, no? Ito pa, sabi ni 9172, Love Story ni Taylor Swift talaga. Ha? 9172 sabi niya, Love Story ni Taylor Swift talaga. Ah, kahit hindi ko pa gets ang kwento noon, lagi ko siyang nare-request at pinapakinggan sa radyo. Ay, oo, no? Kasi yung Love Story ni Taylor Swift, alam ko, it's for the lovers or sa crush mo yan, eh. Hindi kasi ako masyadong kwa ni Taylor Swift. But anyway, no, marami salamat sa mga texter natin na kinikinig at nag sa song request, no? Noon, alam nyo mga ka-vibes, libre lang yung sumayaw, magre-request ka ng mga upbeat na kanta, mas libre lang sumayaw. Ngayon kasi, kailangan mag-stretching ka muna bago sumayaw kasi baka manakit na yung likod mo. Alam mo na, medyo tumatanda-tanda na tayo. Wala, mag-stretching. But anyway, no, mga ka-vibes, ito, request muna ni 3297, no, Just the Way You Are by Bruno Mars. Only here, the most influential Good Vibes radio station. This is GV99.9. Your Good Vibes.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Pabili nga nito. Magkano?
3: Ang mahal naman.
2: 120 na lang.
3: 1 kilo nga nito.
4: Awat muna!
5: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: GV 99.9. Your good vibes.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling, Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
0: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
5: Nasa Southern Luzon ka man.
6: O kahit Metro Manila.
7: Nasa bahay.
8: Nasa trabaho.
0: O kahit nasa kalsada.
4: Kasama niyo kami.
7: Dahil ang GV99.9
0: ay nasa online na.
7: At syempre, mas pinasaya pa.
0: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
5: O pumunta sa GV999.live
9: para sa good vibes na walang humpay.
10: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
9: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!

0: GV99.9.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ah, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9.

0: Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby!
5: DJ Robby! Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.
7: I have sipon, I have body pain, pag two, pwedeng flu!
8: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajaya's Infinity Ads and Print. Pajaya's Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajaya's Infinity Ads and Print. Tawag na sa 0-43-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajaya's Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajaya's Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajaya's Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajaya's Infinity Ads and Print.
12: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
13: Basing, basing!
14: Oh,
13: paeg ka, uulan ng bigas.
14: Abay, oo! Para din ako bibili.
13: Pero, nakasako.
14: Ayaw ko na.
2: Hala? Joke pala yun?
15: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
5: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinakapaboritong tambayan on air.
15: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
5: Opaka-OA. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
15: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
2: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
16: This is Barkada Vibes!
17: Barkada Vibes!
2: Barkada Vibes!
15: Barkada Vibes!
5: This is Barkada Vibes with DJ Robby.
18: We are back again, mga ka-vibes. Sa programang The Best Request. Nakakasama ko. The one and only, Bobby. Dito lang yan sa GV 99.9. Your vibes. Ano ba pinag-uusapan natin kanina, no, mga ka-vibes? Sabi ko kanina, no, mga ka-vibes, sa mga bagong kaka-tune in pa lang, kakabukas pa lang ng radyo nila, no? Anong kantang lagi mo nare-request ng bata ka? Or na napapakinggan mo sa radyo? Or pinapatugtog ng tatay mo? Ito, kanina kasi, context lang, no? Context sa mga bagong kaka-tune in pa lang, no, mga ka-vibes? Eh, kanina kasi, napag-usapan namin ni DJ Giko yung mga songs na, no, eh. Yung mga classic songs na pinapatugtog ng tatay mo kahit rinding-rindi ka na noon. Kasi bata ka noon, eh. Ayaw na ayaw mo mapakinig yung mga sound trip ng tatay mo. Pero ngayon, alam mo yun, music taste mo na siya. Ang galing, no? Ang bis talaga ng panahon. Dati, dumidede ka pa ng ano, bibiron. Ngayon, iba na yung ano mo, iniinom mo, alak na. Yun. Tapos kanina, ano, mga ka-vibes, sabi binabasa natin mga messages nyo, no? Iba-iba man yung mga na-request yung kante, eh. isa lang ang ibig sabihin nun.

masaya ang kabataan natin. No? Simple lang. Simple paraan lang. Walang social media. Walang pressure sa like at views, no? Noong mga panahon na yon. Isang magandang kanta lang, no? Solve na yung buong araw natin, no? Minsan masarap din talaga na ano, bumalik sa simpleng panahon. Lalo na ngayon, maulan. Tapos, kumari, magkakape ka, ganun. Sarap lang balikan yung mga panahon nung bata tayo. Tapos, napapakinggan natin yung mga simpleng kanta nun. Ito, gaya ni ano, ni 6845, texter 6845, no? Maraming salamat sa pakikinig. Ito, sabi niya, no? Papa P, pa-request naman ng Fireflies ng Old City. Lagi ko kasing nare-request yan noon nung bata ako sa radyo. And now na may edad na ako, eh, lagi pa rin ako nakikinig. At isa sa mga naalala ko sa kanta yan ng kabataan ko, lagi kong inaabangan sa radyo. Oy, maraming salamat 6845, no? And ito pa sabi ni 2508. Texter 2508, no. Papi, ang lagi kong nare-request nung sa bata ko is Price Tag. Kapag tumugtog ka, automatic sayaw kami ng mga pinsan ko. Oy, talaga naman, oh, totoo yan yung Price Tag by Jesse J, no. Kahit ako rin nung bata ako eh. Meron pang isa eh, yung Teach Me How to Doggy. Nako, napakauso yan noon, no. Teach Me How to Doggy, tas contest kayo sa mga barabarangay nyo, sa mga streets, ganun. Nung bata tayo, alam nyo yun mga ka-vibes, eh, ang hiningi natin kay mama, sa mga mama natin, no, 5 piso. Ngayon sana, 5 araw, muna walang trabaho, pero may sweldo. Ang galing ha, masyado abuso. Abuso yarn. But anyway, no, ito na nga, no, mga ka-vibes, huwag na tayo magpatubig tong pick pa, no. Ito request is 6845, no. Eh, favorite ko rin naman to, no. Firefly, syempre. Let's play Fireflies by Old City. All here at the Bose Influential Good Vibes Radio Station. This is GV99.9. Your good vibes.

0: Radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka DJ Frankie yan.
1: Baka DJ Frankie yarn.
3: Baka DJ Frankie yan.
4: Baka DJ Frankie yan.
5: DJ Frankie!
6: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
7: You are currently listening to the most influential Good Vibes radio station, GB99.9, your Good Vibes.
8: It's 2:50 p.m.
9: That time check was brought to you by
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Medicines.
11: Bakit Right Med ang binibili mo?
12: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
13: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
14: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
15: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
16: Kaya ako, kailangan hiyang.
17: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
19: Oh, karambola, karambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
20: Ay, namumuno na ako.
19: Ang susunod na bola, mga kawain. Sa letra ng V. 30.
21: 30 anyos na. Uy, bingo!
22: Aba, akalain mo, tumetrenta na?
23: In fairness, hindi halata.
24: Ay pagkakatinde.
10: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
6: This is DJ Frankie.
0: This is DJ Robbie.
25: Ako po si DJ Robbie.
10: 30 taon ng masayang kwentuhan.
6: Always reminding you that every gising is a blessing.
10: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
20: 30 anyos na tayo.
25: Mga vibes, 30
6: anyos. GB99.9. This is GB99.9.
10: GB99.9. Trentahin na!
26: GB99.9, your good vibes. Nakakasama niyo pa rin, the one and only Papa P sa programang The Best Request, kung saan ang mga kanta niyo ay ibibida ko on behalf of DJ Rico. I think is this the last time that I will talk here na mga vibes. Okay, malulungkot ha. Sino ba nalulungkot dyan? Wala naman nalulungkot na mga kabayos. Gusto ko lang shoutout sa mga estudyante ngayon na stay safe sa inyo, no? Sa mga walang pasok, magnilay-nilay sulitin na walang pasok. Siguro bukas may pasok na, no? But mag-ingat kayo palagi, mga kabayos. Magdala ng, siyempre, pasensya, una sa lahat, kasi mababasa ka eh pag umuulan. Siyempre, payong din, panangga sa ulan, raincoat, at kung ano pa man, no, mga kabayos. Yun nga, ano ba pinag-usapan natin kanina, sa huling pagkakataon, anong kanta lagi mo nare-request noong bata ka, no? Maraming salamat sa mga na-texters natin at tagapakinig natin diyan, no? And ang dami nating memories ngayong araw, no? Salamat sa lahat ng nag-text, no? Nakakatuwang isipin na alam niyo 'yon, mga vibes, magkakaiba man tayo ng kwento, pare-pareho tayong may kantang naging bahagi ng pagkabata natin. Tas alam mo 'yon, habang tumatanda tayo, sana 'wag mawala yung batang marunong tumawa, sumayaw at maging masaya. Ako kasi hindi na ako nakakasayaw. Ang sakit na likod ko. Masakit na sa likod, no? Kailangan na mag-stretching, no? Kaya tuloy lang, no, ka-vibes. Magbibigay ng good vibes at mga kantang nagpapasaya sa atin, no? Ito, sabi niya, ito, may pahabol pa, no? May pahabol pa na texter, no? Sabi ni 4739. Ito, gusto ko rin to, sabi niya. Papa B, ang lagi ko pinapakinggan nun ay nung bata ko ay Billionaire by Bruno Mars, kasi pangarap ko rin yumaman noon. Hanggang ngayon, ay oo, lahat naman siguro tayo na pangarap natin na yumaman, no? Kahit ako rin, gusto ko rin yumaman. Paano ba yumaman ng hindi nagtatrabaho? May ganun ba? Ito ba, sabi ni last na to. Sabi ni 8915, Rainbow po ng South Borders, Papa P. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya pinagsasawaan at minsan kinakanta ko siya sa asawa ko. Ay, naku, maraming salamat 8915 sa pakikinig at sa pag-text, no? Rainbow by Seth Norbis. Yung ba yung pag umulan, tapos may rainbow, yun, di ba? Always, rainbow after the rain, ano daw? Basta yun na yun, no, mga ka-vibes. I think it's time na magpapaalam na tayo, no, mga kabibs. Ngayong araw lang naman, bukas ay makasama nyo pa rin syempre si Papa Pino. Ay, mga kabibs, eh, salamat sa pakikisabay ngayong oras, no? Tandaan mo, mga kabibs, eh, minsan lang, minsan, isang lumang kanta lang ang kailangan para, ano, alam mo yun, maramdaman pa rin natin or maalala natin na ang saya ng pagiging bata, no? And samahan nyo pa rin ako sa marami pang kwentuhan. Tawanan, syempre, dito lang yan, no? Sa paborito nyo, FM Station, GV99.9. Your good vibes, no? Eh, but before we end, no? Ito na request ni 4739, ang billionaire, no? I wanna be a billionaire. Yeah. This is GV99.9. By all of the things I your good vibes. Stay safe, my vibes. Bye.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Bakit RitePad ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePad ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePad.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: GV99.9, your good vibes.

0: Carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Chico Marako.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30
1: anyos. GV99.9.
4: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!
6: Sa bukid, dapat laging palaban.
7: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
8: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: GV99.9, your good vibes.

0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9.
1: I have sipon, I have body pain, pag two, pwedeng flu! Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: GV99.9. Your good vibes.

0: for Southern Luzon. We are GV99.9. Your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV99.9.

0: That song was brought to you by Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
4: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
5: Barangay Marawi.
0: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
4: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
6: Sa bukid, dapat laging palaban.
7: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
8: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: 0939-0973-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajeas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajeas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajeas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajeas Infinity Ads and Print.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Hey, makano
3: ang mahal naman. 20 na lang.
2: Sa kilo nga nito.
4: Awat muna!
2: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
5: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
7: Pare, pare, payag ka. Maging bumbero ka.
8: Oo naman, pare. Para makapagligtas ako ng mga tao.
7: Pero, pamatay apoy mo, water gun.
9: Oo, ayaw ko na.
4: Hala, joke pala yun.
7: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
10: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
7: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
10: Opaka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
7: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6pm to 9pm dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9.
4: Barkada Vibes. Barkada Vibes.
11: This is Barkada Vibes.
7: Barkada Vibes.
11: Barkada Vibes.
7: Barkada Vibes.
10: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Pre,
3: magkano
2: ang mahal naman.
3: 20 na lang.
2: 1 kilo nga nito.
4: Awat muna!
2: Ah!
3: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
5: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
7: It is now 4:50 in the afternoon. That time check is brought to you by Travel Worthy PH.
8: Travel Worthy PH. Making your travels worth it. Discover the beauty of the world the easy way because Travel Worthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travel Worthy PH or visit us at third floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: Oras na rin sa buong kabloan ng Pilipinas, 4 minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Good vibes evening mga kabibes, and right now you're currently listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Mga vibes, happy Wednesday evening to each and every one of us. Finally, nasa midweek na tayo mga vibes, at konting panahon na lamang ay dadako na ulit tayo sa ating mga weekends at ang ating mga pahinga, ating mga me time. Pero bago yon, maghirap ka muna. Ikaw muna ay magdusa dito sa ating bansang Pilipinas na kung saan napakadaming problema, napakadaming issues sa ekonomiya, sa lipunan itself, at sa ating gobyerno. Well, wala tayong choice. Ginusto niya yan. Kaya naman sa nalalapit pong 2028 elections, baka naman, oo, pumili naman tayo ng tama na mag-lead sa ating bansa. Ngayong araw pa mga ka-vibes, July 1, 2026. Yes, finally, nasa buwan na pumuli tayo ng Hulyo. Oo, panibagong buwan na naman po sa ating buhay mga ka-vibes. And gusto ko lamang po kumustahin ang inyong mga New Year's resolution. Naging habit na natin yan, no? Na every time na first day of the month, talaga namang kinukumusta ni DJ Robbie, kumusta na ba ang inyong mga New Year's resolution? So please refresh it in my mind kung ano nga ba ang inyong mga New Year's resolution at kung ito ba ay patuloy nyo pa rin nagagawa. So kung hindi na naman mga ka-vibes, bakit? Bakit yung sinimulan kung hindi nyo naman tatapusin? Diba kung si DJ Robbie po ang inyong tatarungin? Well, nasusunod ko pa naman ang aking New Year's resolution. Yes, dahil ang aking New Year's resolution po mga ka-vibes is to eat healthy and be active. Yan po talaga ang aking plano this year, 2026. And up until now, nakakapagbuhat pa naman tayo ng weights. At the same time, patuloy pa rin po nating nare-reach yung 10,000 steps a day. Wow. At the same time, nakakakain po tayo ng healthy. Iwas lang naman ako mga ka-vibes sa mga preservatives kagaya ng hotdog, long na frozen goods, yung mga ganun mga ka-vibes. And you know what? I never felt good in my life up until now. Diba? Itong irang ito ni DJ Robbie ay talaga namang I feel good. Wala akong nararamdaman sakit. And I feel so healthy and very light din po ng aking katawan. And it's one of the biggest or best decision that I made in my life na pangalagaan palalo ang ating mga katawan. Kaya naman mga ka-vibes, if you are looking for signs na kung saan gusto nyo mag-start mag-gym, gusto nyo mag-start mag-diet, well, this is it mga ka-vibes. This is it, pansit. Kayo ay simulan nyo na ang inyong mga plano. Wag puro plano, dapat may action yan. And yes, mga ka-vibes, ngayon nga pong first day of July, ibig sabihin is paldong-paldo na po tayong lahat. Yes, dahil payday na naman sa karamihan sa atin kahapon. So, mukha namang, yes, panibago na naman pong splurge sa mga online shopping at pagbili ng mga bagay na hindi nyo naman kailangan ang patuloy nyong ginagawa. Well, ngayon pong Financial Freedom Day, yes. This July 1, sinaselebrate po natin ang Financial Freedom Day. I just wanted you guys to know na be financially literate po tayong lahat. Iba pa rin naman po mga ka-vibes na meron tayong financial literacy. Kung ikaw ay nag-iipon mga ka-vibes and you have the luxury na makapag-ipon, kung meron ka pa pong opportunity right now, may trabaho ka pa, may source of income ka pa na napagkukunan, well mga ka-vibes, it's time to start saving mga ka-vibes. Kahit yung simpleng 100 peso a day, diba? 200 peso a week, sa simpleng mga bagay po na makakapag-ipon ka, after a long time, after some time, yan po ay lalaki. At hindi mo mamalayan na magagamit mo na yan in your future. And pwede mo na rin yan maging emergency fund. Kaya naman, let's cheers para sa ating financial literacy sa taong 2026 mga ka-vibes. Anyways, mga ka-vibes, kung meron po kayong gustong sabihin kay DJ Robbie inyong mga song request o kung ano man ang gusto nyong sabihin kay DJ Robbie, ay welcome po yan. You can message me sa aming hotline number. It's 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook account. Ito po ay GV99.9FM. Maaari din po kayo mga ka-vibes bumisita sa amin pong online streaming platform. Makikita nyo po yan sa aming official Facebook account na GV99.9FM at nakalagay doon ang pinned post na kung saan nakalakip ang aming link sa aming online streaming. And mga ka-vibes, right now nga pala, ay live na live si DJ Robbie sa aming TikTok Live. Maaari nyo pong bisitahin si DJ Robbie sa GV999FM at makipagkulitan sa akin on and off air. And speaking of TikTok Live, I just wanted to greet some of the people here on TikTok Live, sabi ni Rain, shoutout po kay Joyce and Jamila. And ayon naman kay Juster, pa-shoutout po, dati daw siyang tech ng GV. Wow! Yes, and all the people here sa ating TikTok Live, good vibes evening po sa inyong lahat. Well, mga ka-vibes, mamaya po sa aking pagbabalik ay i-reveal ko na po ang ating usapan for tonight's program. Pero bago yon, magbalik tugtugan na po muna tayo ang aking sunod na awitin. This is Hate That I Made You Love Me by Ariana Grande. Once again, this is DJ Robbie. Only here, GV99.9.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Pabili nga nito. Magkano
3: ang mahal naman? 20 na lang.
2: 1 kilo nga nito.
4: Awat muna!
5: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
9: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
10: Alam mo ba MLMC, Mommy?
11: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
9: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
12: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
13: More loving, more caring.
12: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi. Barangay Marawi. Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
14: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
15: Pare, pare, payag ka, maging bumbero ka?
16: Oo naman, pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
15: Pero, pamatay apoy mo, water gun!
17: Oo, ayaw ko na.
18: Hala, joke pala yun.
19: Good vibes morning, nanay. Good vibes morning, manong chuper. And good vibes morning, kumare.
15: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
20: mula sa mainit na palitaan.
21: Kayo ay nakatutok sa GV Balita.
22: Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
23: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying.
24: Patuloy ang paglupo.
25: Para sa detalye ng
15: hanggang sa umagandang kwentuhan.
26: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
15: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
27: DJ Frankie
15: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your good vibes.
12: You are listening to DJ Robbie.
0: Oras natin sa Bongo Binuana, Pilipinas, 6:32 in the evening. Good vibes evening po. To all of our listeners, mga vibes are currently listening pa rin sa inyong pinapaboritong tambayan on air. It's Mercada Vibes with DJ Robbie. Mga vibes, ngayon pong Wednesday evening ay talaga namang medyo malamig pa rin ang ating nararanasang panahon. Kaya naman sinuspend din na ang klase sa ilang mga bayan dito po sa Batangas at sa ilang pamparte ng Southern Luzon. Karaman shoutout po sa lahat ng ating mga ka-vibes na walang pasok ngayon.
28: Uy, sana all!
0: Sana bukas uli. Parang yun ang nasa isip nyo ngayon mga ka-vibes. Sana bukas uli, walang

0: in everyday living. Kahit siguro hangin, pabayaran nila. Pabayaran nila yan. Diba? Nandiyan ang value-added tax sa lahat ng commodities and services po na ating napapurchase. Nandiyan din po ang pagbawas po na sa ating mga sahod ng tax. Nandiyan din ang airfare tax. Nandiyan din ang mga bills sa kuryente, sa tubig. Lahat po yan, mga ka-vibes, ay merong binabawas na tax. Kaya naman, sana namulat ng inyong mga mata noong maanumalyang flood control projects. Sana magkaroon na tayo ng better Philippines in the near future. Kaya naman po sa 2028 elections, sana ay tama na ang mamumuno sa ating lahat. And speaking of mga ka-vibes, gusto ko lamang pong batiin ang ating mga ka-vibes na nagpapa-shoutout po kay DJ Robbie. So some of their messages ay galing dito po sa ating TikTok live. Yes mga ka-vibes, right now live na live po sa TikTok si DJ Robbie. Kaya naman kung gusto niyo po makipagkulitan sa akin on and off air, ay maaari po yan. Bumisita lamang po kayo sa aming official TikTok account. It's GV999FM. At makikita niyo doon kung gano'n nga bakasarap si DJ Robbie. Oh, yeah. Bumuhat pa siya ng sariling bangko. Oh. Pero ayon nga dito sa ating ka-vibes na si Rain, binabati daw niya ang lahat ng mga nakikinig dito sa Balayan, Batangas. Shoutout po sa lahat ng ating listeners dyan sa Balayan, Batangas. And syempre sa Tolentino family. And ayon naman kay Bench, sabi niya, pa-shoutout po DJ sa akin pong daddy na si Daddy Consihal Lorichi Cesar. Good vibes evening po, Daddy Consihal. And sana naman ay maayos at nasa maayos kang kalagayan. And kaya naman mga ka-vibes, kung may gusto po kayong ipabate kay DJ Robbie, ay pwedeng-pwede po yan. Maaari po kayong mag-message sa aming pong hotline number. Ito po ay 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook account. Ito po ay GV99.9FM. Maaari nyo rin pong bisitahin ang ating official Facebook page para makita ang aming pong online streaming platform. Nakalaki po doon ang aming online streaming account na kung saan isang pindot nyo na lamang ng link ay madediretso na kayo sa aming online streaming platform. Anyways, mga ka-vibes, simulan na po natin ang ating usapan. Well, i-reveal ko muna ang ating pag-uusapan or ang ating question of the night for tonight's program. Dahil nga po, Financial Freedom Day ngayon, ilakip natin yan sa pagmamahal. Wow! Kaya naman mga ka-vibes, ang ating question of the night, dapat ba na financially stable ka muna bago pumasok sa isang relasyon?
1: What?
0: Yes, mga ka-vibes, dapat nga ba na financially stable ka muna bago pumasok sa isang relasyon? Yan po ang ating question of the night na maaari po kayong mag-iwan ng mensahe at ang inyong mga kasagutan sa aming hotline number. Inuulit ko po, ito po is 0926-079-8708 o kaya naman sa ating official Facebook account, GV99.9FM. Maaari din po kayo mga ka-vibes mag-iwan ng inyong mensahe sa atin pong TikTok live. Yes, live na live ngayon si DJ Robbie sa ating TikTok live. Kagaya na lamang po ng pag-iwan ng mensahe ni Jennifer. Sabi niya pa, shoutout po sa partner ko na nagluluto ng ulam, Justine Renyo. Good vibes evening at sana naman kasing sarap ni DJ Robbie.
2: Ooh,
0: ang
2: yeah.
0: Inyong nilulutong ulam. Anyways, mga ka-vibes, sa aking pong pagbabalik ay ipagpapatuloy po natin ang ating usapan. Pero bago yon, magbalik-tugtugan na po muna tayo at ang ating sunod na awitin, This is Biyahe by Jensen Gino. Once again, my name is DJ Robbie. All here, GV99.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: At maligayang pagbabalik mga ka-vibes, you're currently listening sa inyong pinakapaboritong Tambayan On Air. It's Mercada Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 3 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. Good vibes evening po sa ating lahat mga ka-vibes and happy Wednesday evening. At ngayong araw nga mo, July 1, 2026, ay sinaselebrate natin ang Financial Freedom Day. Kaya naman, i-connect natin ang pagiging financially stable sa atin pong usapan for tonight's program. Ang anumang question of the night, dapat ba na financially stable ka bago pumasok sa isang relasyon? Yan po ang ating question of the night mga ka-vibes. Kaya naman kung gusto nyo pong makasama si DJ Robbie sa atin pong usapan ay maaari po kayong mag-message sa atin pong hotline number. Ito po ay 0926-079-8708 o kaya naman sa ating official Facebook account. Ito po ay GV99.9FM. At maaari nyo din pong bisitahin ang ating official TikTok account na GV999FM at nakalive po currently si DJ Robbie. Kaya naman kung gusto nyo pong makita si DJ Robbie on and off air, makipagkulitan, makipagkwentuhan, makipagkamustahan, ay pwedeng-pwede din po mga ka-vibes. At para makita nyo na din kung gaano nga ba kasarap si DJ Robbie. Pero bahala na kayo kung gaano ako kasarap. I believe na ang pagiging masarap at pagiging maganda at pogi ay very subjective. Nakadepende po yan sa kung sino ang titingin. Hindi tayo parehas ng mata. Kung hindi kayo mas nasasarapan sa akin, ay ako din sa inyo. Anyways, eto na nga po ang inyong mga kasagutan mga ka-vibes sa atin pong pinag-uusapan for the night's program. Sabi dito, sabi niya, oo. Hindi man kailangan mayaman pero mahalagang kaya mong buhayin ang sarili mo. Well, exactly to be exact mga ka-vibes, I also believe, si DJ Robbie din po, I also believe na kailangan po maging financially stable ka muna bago pumasok sa isang relasyon. Kasi alam niyo mga ka-vibes, napakadami na po nating responsibilidad, lalong-lalo na po sa patuloy na pagbaba at pag-deferred ng ekonomiya ng ating bansa. Kung hindi mo kayang buhayin ang iyong sarili, paano mo bubuhayin ang ibang tao at ang iyong future na magiging karelasyon? Diba? Kaya naman kailangan nating magsipag, kailangan nating kumayod sa buhay, kailangan nating mahirapan ng very, very light. Oo. Kaya wag tayo puro reklamo. Kasama yan sa buhay. And ayon naman dito, hindi naman. Pwede kayo magsimula ng sabay at magtulungan habang binubuo ang inyong future. That can be an alternative route para sa iyo mga ka-vibes. Kung kayo ay nanais na magsimula parehas, ba? Diba? Pwede rin naman yon para naman meron nga kayong motivation and inspiration para mag-succeed sa buhay. And ayon naman dito, mas importante ang pagiging financially responsible kesa financially rich. Kahit maliit ang kita, basta marunong kang mag-budget. Alam nyo mga ka-vibes, lagi ko din pinipreach sa inyo na kailangan maging financially literate tayo. Kailangan maging financially responsible po tayo. Kasi sa panahon natin ngayon, kung ikaw ay merong pinagkakakitaan, trabaho, o kaya naman merong passive income, o meron ka mang business, o kung ano man, ang iyong source of income ay sana nasa legal na pamamaraan yan. Huwag na tayong gumaya sa mga buwaya sa pamahalaan. Oo. Kaya naman mga ka-vibes, kung meron kang pinagkukunan ng pera, is isulitin po natin yan. Seize the moment. At the same time, magkaroon po tayo ng savings. Importante po talaga mga ka-vibes ang savings. At yung pagsisave po natin, hindi yung mindset na kung saan, kung ano na lang matira sa aking sahod o sa aking pera, ay yun na lang ilalagay ko sa savings. Try natin mga ka-vibes na baliktarin. Try natin na ang 10% ng ating 10% ng ating kita, yung 5% ng ating kita ay ilagay po natin sa savings at emergency fund. Tapos yung matitira na lamang po ang panggastos po natin ng ating pang-araw-araw at pangbuwa ng mga bills. At yan nga po ang ilan sa mga paalala ni DJ Robbie at ilan din po yan sa inyong mga mensahe. Kaya naman mga ka-vibes, kung kayo po ay may kasagutan sa ating pinag-uusapan for tonight's program, na dapat ba na ikaw ay financially stable bago pumasok sa isang relasyon, ay maaari po kayo mag-iwan ng inyong mensahe sa ating pong hotline number. It's 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook account, ito po ay GB99.9 FM. At maaari din po kayo mga ka-vibes na magsama at makipagkwentuhan kay DJ Robbie sa amin pong TikTok Live. Maaaring nyo pong i-search ang GB999 FM and currently we are live sa TikTok Live para naman makita nyo kung gaano nga ba kasarap si DJ Robbie.
2: Ooh, yeah.
1: Once again, bahala kayo. Kayo na ang humiska. Anyways mga kapatid, magbalik-tugtugan na po muna tayo at ang ating sunod na awitin ay para sa lahat po. Nagsa-celebrate ng kanilang mga karawan. This is Birthday by Katy Perry. Once again, my name is DJ Robbie. Only here at GB99.9. Your good vibes.

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.
1: Bakit RitePoint ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
2: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePoint. Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines, kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Bakit RitePoint ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
1: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
3: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
2: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePoint. Kaya ako, kailangan hiyang.
4: Kailangan right medicines, kailangan right med.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
7: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic.
6: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
7: Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap.
6: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
7: Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam.
6: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
0: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
8: Pare, payag ka, maging bumbero ka?
9: Oo naman pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
8: Pero pamatay apoy mo, water gun!
10: Oo, ayaw ko na.
11: Hala, joke pala yun.
12: Hello? Sa GV99 po ba ito?
13: Ay opo ma'am, kaya tara na at makipagtsikahan.
8: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
11: Bongga!
14: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
11: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangilising.
8: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
11: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
8: Mula Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa GV9.

0: listening din sa lahat ng ating mga ka-vibes na wala pang pasok ngayon. Sana
1: all. Uy, sana all.
0: Pero huwag kayong mag-alala, wala pa rin akong abiso para sa inyo. Kaya naman kung kayo ay nag-aabang ng abiso kung may pasok ba bukas o wala, well, wala pa pong na-announce ang local government units as of now na walang pasok pabukas. Kaya naman, for sure, most likely or not, meron na. Kaya naman, tapos na ang maliligayang araw nyo, panahon na ulit, para pumasok sa inyo-inyong mga eskwelahan at trabaho. Pero bago yun mga ka-vibes, kayo'y manatili muna nakatutok dito sa ating programa for the night's program dahil ang ating pong pinag-uusapan ay ang ating question of the night. Dapat ba na financially stable ka bago pumasok sa isang relasyon?
2: What?
0: Yan po ang ating pinag-uusapan for the night's program, mga ka-vibes. Kaya naman, kung gusto nyong makasama sa ating kwentuhan at talakayan, maaari po kayong mag-iwan ng mensahe sa ating pong hotline number. Ito po ay 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook account, ito po ay GV99.9FM. Maaari din po kayo mag-iwan ng inyong mensahe sa ating pang TikTok Live dahil right now, live na live po si DJ Robbie sa inyong TikTok Live sa aming pang TikTok account na GV999FM or GV999FM mga ka-vibes. At samahan niyo po ako sa kulitan at kwentuhan on and off air. Anyways, eto na nga, babasahin ko na po ang inyong mga mensahe tungkol po sa ating pinag-uusapan for the night's program ayon po dito. Sabi niya, depende daw sa stage ng relasyon. Kung stage 1 or stage 4. Cancer pala. Kung date pa lang, hindi kailangan. Pero kapag usapang kasal at pamilya na, malaking factor na ang pera, mga ka-vibes. Actually, I kind of understand din ang ating GV sender na ito. Kapag date pa nga lang naman, mga ka-vibes, getting to know each other, di ba? Knowing each other pa deeper and bonding that kind of connection na inyong mabibuild. Pero kung kayo nga naman ay magkarelasyon na at nagpaplano na na magpakasal in the nearest future, edi congratulations sa inyo. Pero bukod doon, dapat alalahanin niya din mga ka-vibes ang inyong financial stability, ang inyong financial situation. Hindi pwedeng puro mahal-mahal. Tapos na ang bahay-bahayan tira natin. Oo. Tayo dapat ay matuto na at ibukas ang ating mga mata sa ating totoong buhay. Tapos na ang mahal-mahalan season. Hindi pwede yung sapat. Hindi sapat na mahal nyo lang isa't isa. Dapat meron din kayong pera. Oo. And ayon naman dito, hindi pera ang basihan ng pagmamahal. Pero malaking tulong ito para mabawasan ang problema. Which is very true mga ka-vibes. Kapag ikaw ay walang pera, mainit ang ulo mo. Pero kapag ikaw ay may pera, masaya. Kahit ano bang problema ang dumating sa inyo, basta po maraming pera na nakalagay sa inyong bank account, maraming pera sa bulsa, sa inyong wallet, o kung saan man, ay kahit anong problema pa yan, maganda ang iyong mood. Diba? Tama ako? Tama ako. Kahit ako din naman ganon. Pero alam nyo, mga ka-vibes, one of the things din na habang pinag-uusapan po natin, itong ating question of the night na dapat nga ba financially stable ka bago pumasok sa isang relasyon. One of my realizations din, mga ka-vibes, is magiging factor naman talaga ang pera pagdating po sa isang relasyon. Halimbawa na lamang po, mga ka-vibes, kung iyong makaka-date o ang iyong makaka-relasyon ay mas mataas ang estado na pamumuhay sa iyo, tapos ikaw, sa iyong sarili ay merong provider mindset, paano mo mapoprovide ang mga pangangailangan ng iyong minamahal? Di ba parang napakahirap nun, mga ka-vibes? At halimbawa naman, kung ikaw ay hindi naman provider, pero mas nakakaangat-angat ka sa buhay, comparable sa iyong karelasyon, di ba? Parang hindi ka mapapursue dahil feeling siguro nung lalaki o nung tao na yon na baka naman hindi ka niya ma-reach at hindi ka niya ka-level. Diba may ganun tayong mindset mga ka-vibes? Sometimes socio-economic status then can be a factor pagdating po sa pakikipagrelasyon sa ibang tao. Pero mga ka-vibes, kung parehas naman kayong may pangarap sa buhay at kung ikaw ay gumagawa naman ng something para naman sa iyong future niyong dalawa, ay okay lang din yan mga ka-vibes. Diba? Ayun naman talaga ang importante

sa lahat. Kaya naman mga vibes, kung mayroon pa po kayong opinion, suggestion, or suggestion, ako gusto nyo makasama si DJ Robby sa ating talakayan for tonight's program, na ang ating pong pinag-uusapan ay dapat ba na financially stable ka bago pumasok sa isang relasyon, ay maaari po kayong mag-iwan ng inyong mensahe sa aming pong hotline number. It's 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook account, ito po ay GV99.9 FM. And later on, amidst of the program, I'll be reading all of your answers. I'll be giving you your shoutouts at ang inyong mga song request, mga ka-vibes. Or kung gusto nyo tayo makipagkwelitan kay DJ Robby on and off air, maaari nyo pong bisitahin ang atin pong TikTok account. Ito po ay GV999 FM at nakalagay po doon ang aming live na kung saan currently live si DJ Robby. Anyways mga kabayos, magbalik-tugtugan na po muna tayo at ang ating sunod na awitin is one of suggestions or requests ng ating people here sa ating TikTok live. This is Hanggang Ngayon by Kyla. Once again, my name is DJ Robby, only here at GB99.9.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
2: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: GV99.9.
4: Yay, good vibes.
5: You are listening to DJ Robbie.
6: Mga ka-vibes are currently tuned in sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. At sa puntong ito ng ating programa ay panahon na po para isiwalat na naman ang isang kwento ng buhay. Dito po sa Mercado Confessions. At ang ating Mercado Confession para sa gabing ito ay mula kay Lana. Si Lana na nagsasabing huwag nang umasa sa maling akala. Bakit kaya ka, vibes? Well, narito ang kanyang kwento ng buhay. In love na ako sa crush ko. Pero in love naman siya sa iba. Ang siste ay sa best friend ko pa siya nagkaroon ng gusto. Ang masaklap pa nito, DJ, mga ka-vibes, ay ginagawa niya pa akong tulay para lang magkalapit sila ng best friend ko. Mabuti na lang at hindi ko sinabi sa friend ko ang sobrang pagkagusto ko sa crush ko. Umaasa ako na hindi siya sasagutin ng best friend ko. Pero hindi ko maalis na masaktan tuwing nag-uusap sila. DJ, mga ka-vibes, paano kung magkatuluyan sila? Paano na ako? Nagmamahal, Lana. Well, Lana, huwag ka nang umasa dyan. Dahil ang totoo ay wala kang puwang sa puso ng crush mo. Isipin mo na lang, mababaling ba sa iba ang kanyang atensyon kung sa presensya mo pa lang ay sapat na? Huwag kang tamang hinala na baka o sana, dahil madalas mali ang mga ganyang palapalagay. Kapag hinayaan mo ang sarili mo sa ganyang mindset, tiyak na patuloy ka lang masasaktan. Lana, bata ka pa at maraming pagkakataon na makilala mo ang taong hindi lang magkakagusto sa'yo kung hindi deserve ang feelings mo. Kaya naman, huwag mo nang ipilit ang sarili mo sa taong nagmamahal ng iba. Ang ganyang sirkumstansya ay nalampasan na ng marami. Kaya imposible na hindi mo magagawa. Pigilin ang iyong damdamin. Sa halip, maghanap ka ng ibang tao na ikaw mismo ang pipiliin. Lumabas ka at makimingle sa iba pang tao sa iyong paligid. Huwag mong hayaang masaktan ka dahil sa maling pag-asa na hindi ka naman hinihintay. Baka nga hindi ka naman talaga bahagi ng kanyang isip. Kaya ikaw naman yung maghanap ng iba. Maghanap ka ng iba na mamahalin ka ng buo kaysa umaasa. umaasa sa maling akala. Nagmamahal, DJ Robbie. Mga ka-vibes, yan po ang kwento ng ating ka-vibes na si Lana. Para sa inyong mga mensahe, opinion, or advices, ay bukas na bukas po ang aming hotline number para dyan. 0926-079-8708 o kaya naman sa ating official Facebook account, GV99.9FM, at sa akin pong pagbabalik. Ay babasahin ko po lahat ng yan. Pero bago yon, ito muna ang SB19 sa Huwiting Hanggang sa Huli. Muli, ako po si DJ Robby. All here, GV99.9. Your Good Vibes.

0: That song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
2: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pare, pare, payag ka. Maging bumbero ka?
4: Oo naman, pare. Para makapagligtas ako ng mga tao.
3: Pero, pamatay apoy mo, water gun.
5: Oo, ayaw ko na.
6: Hala, joke pala yun.
7: DJ, pasang request naman po.
8: Hello po, pwede pong mag-request?
7: DJ Rico. Pwede pong pa-play ng favorite song ko?
9: Song request ba ka mo? Sagot namin yan!
10: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
9: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best!
10: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
9: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
11: The best request!
9: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
10: Request ka na!

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes. It's 8:40 p.m. That time check was brought to you by
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right
2: medicines. Bakit right med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok.

0: ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
1: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
2: Kailangan RiteMed. Kailangan RiteMed.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
5: GV99.9. Your good vibes. GV99.9. Your good vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: The Vibes, naka-radio ko pa ba?
1: Diba? Pag-ami!
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
0: Baka DJ Robby yan.
2: Robby! Robby! Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9 and your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.1.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.1.

0: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly. This is GV 99.9, your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
5: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
6: dito sa GV99.9. Your good vibes.
7: Masaya dito.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
6: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
7: para sa good vibes na walang humpay.
8: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
7: dito sa GV99.9. Your good vibes.
8: Masaya dito!

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijams. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GB 99.9. If she holla, if she holla, let her.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: 5430 Yeah!
1: Mga kabikes, may bago kaming hatid para sa inyo!
2: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming! Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
3: para sa good vibes na walang humpay!
4: Dito sa GB 99.9
3: Your good vibes!
5: Masaya dito!

0: caminho.
1: Oh, carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, número 3.
2: Ay, namumuro na ako.
1: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng B, 30.
3: 30 anos na? Uy, bingo!
4: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
5: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
3: This is DJ Frank.
2: This is DJ Rico Maraco.
6: Ako ba si DJ Robbie?
5: 30 taon ng masayang kwentuhan.
3: Always reminding you that every gising is a blessing.
5: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
2: 30 anos na tayo.
6: Mga vibes, 30 anos.
3: GV99.9.
7: This is GV99.9.
5: GV99.9. Rentahin na!

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: GB99.9.
1: Rentahin na tayo, mga kabay!
2: Renta! GB99.9.
3: Rentahin na!

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwala ang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.9.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.9!
5: 30 na!

0: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Pasensya ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
5: Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
6: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
7: para sa good vibes na walang humpay.
8: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
7: Dito sa GV99.9, your good vibes.
8: Masaya dito!
9: They wish and I wish and I wish and I wish and they wish and on me. Yeah. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep

0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB99.9.
1: I don't wanna lie, can we be honest?

0: Yam lang sa kalam.
1: DJ Yam lang sa kalam.
2: DJ Yam lang sa kalam.
3: Pakijam with DJ Yam.
4: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Kavibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan. Papa Joe.
3: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
4: The one and only DJ Papa Joe.
3: Sa GV 99.9, your good vibe.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: Carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng B, 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
4: This is DJ Rico Maraco.
5: Ako ba si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30
4: anyos. GV99.9.
2: This is GV99.9.
3: GV99.9. Rentahin na!

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Sube la mano. Maluma, baby. Put your hands up. The World Cup is here. Come on.
1: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
2: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere. Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa GB 99.9.
3: Your good vibes.
5: Masaya dito.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Makakalag
3: ang mahal naman.
2: 120 na lang.
3: Saan ginawa nito?
1: Awat muna!
3: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
4: Rexido Forte.
5: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV99.9. Your good vibes.

0: us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
1: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC!
2: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.